but sina muva liyabukwa. Ongafuni ukusuka siyamgudla. Uyazi vele siyabududula and the foodless group usikhuthuza amagugu.

eske na lingi na yeba ngai moto na pala na ndeko na ye to babuti na ngai bato ya pala na ndeko na ye suka alingi kofinga aya kofinga ngai moto naza epai ya ndeko na ye

kanti sinamuva liyabukwa. Ongafuni ukusuka siyamgudla. Uyazi vele siyabududula and the foodless group usikhuthuza amagugu.